0: porom puti matat tomo along taga cerap lang do lake ang kung kung ang deng lapen kiti ke jang lapen me thang reng et along ning che parong lai hui long ta kenang sot lumir dong prakso bangke la silaso amer dong prakso ke akapre ka prek amen do la son si cheng pi cheng so cheng brup cheng liso cheng kumbang cheng langpong cheng dum dum tar sing a cheng la son hei hui do lalo la si cheng la ko son si karbia ke long kenang sot ma ka cerap ma ke lai hui long si cerap dun lo
1: kala nang churu iglo mirdong prakso ku pieson ma la so puthak nang li klar dak pen ki than ka pajir mia pon tangte nang li ki inut da duhui di lo pot si nang li komen tu pen si duhui di amma aman nang li ki long iglo la so puthak nang li nang chatan ik chomi ma
0: lalo duhui di ke man po bang ke lalo ni lita prang bihek pen e kecali ning hang o lit tu malong rong long stami si riso yang terang pula sondo mirjeng klap podo ho sohut 1998 hola sot kang pudu nilita bihek lang so ke nikan pot trok si dolang stame ho so pen stame la rong long riso yang tum ki lun ki kan lai hoi pen stame ke chali dun long mate kar ju dun long nang ke pon tum ta dolo la son pen si nilita kaprek kaprek along ki dun stame non son cheng pi dui dia man ka son si ke long nei ma pol te hok pet ke ho so hot ke chom kan along si aman ke long a hok ha ke cheng pi ki thip punon kar hi kar je along bangke duhi dia man ke dak sa hok pet ke pi stamen non bangke kar bi khe phan mate u wi ki mi phan pura kar bang lon ton mas council pen stame si panong lo art and culture department hin pen school stame ke tem ser ai la pen ke tem s la son along long stame kang pudolo la si non bangke la so duhi di po ang deng bangke la dak stame ke charli awar side lo non bangke
1: kalang kalang enang chero iglo nang liphan klar dak penang li komentu si duhi di kiman ke pangcheng ma mate kiman mala so puthak nang li kithan ka pajir mia pot tangte pamu het nang li mirjeng klap pu laki nang li ka hache la pen ki theki ding dam adim ta hai po la ko na se ki du iglo la so puthak nang li
0: la mirjeng klap pu long ke la dak lumba jong lo theso ajural along sido la bangke sing ti sorong along sido stamilat theso ajur la pen phong lang so la so ahawara lom sila so mirjeng klap po bangke do nili ke hatche dim la ke la daglo lumba jong the sojur la sing ti sorong se hatche lo nili sa ake sara men la ke moja tiso la penili pa men la ke ka cheng leng pi
1: kala enan churu iglo la sa puthak nang li klar dak pen ki than ka pajir mi pot tangte nona bangke mirdong prakso alam le li je than igna ke cheng alam le bang cheng lo na cheng karbi tum nang lika chini an ke cheng son ko ando
0: cheng lage son ko ando pu bang ke lalo cheng pi cheng so cheng burup cheng langpong cheng phule cheng liso cheng kumbang tar singa cheng cheng dum dum la son do son trok si sonar kep an bag do la ahok pet kenang sosot ili karbia khelong abangke kenang sot ke lalo
1: kalang kalang
0: ceng po hin bangke la pen kibut ke rot abangke lalo kibut abangke muri tong po muri jang ke pong si la pen muri pong si la kibut abangke la andolo la pen tutulang non son krong chui turlit toh la sondo inke la pen ke rot kardeng abangke lalo kum deng dong kum li eng la son tadodo
1: kalang kalang ina churu iglo nang liphan tangte ching pi ta ason do pi ki thip jia as arason among a te ot ke do utema seta me ison bak nang li radio kar jura da tuma pan par ju ek jima

0: la bangke ke parmang aceng abang lo la bangke ceng pig tip ceng nang ji aceng ajir mate adak lo la bangke ase ang tong lo
1: kalang kalang enang churu ik lo nang liphan nang li ceng pi ko son si ki tip mala so apot nang li nang ge paklang the ka pon tang te ceng burup ko son si ki tip ma la so puthang nang li parju ik je ma radio kar jura
0: ka ta ma la bangke la lo

0: Asansi keyboard atewat stame ka preka preka luna jir stame keyboard pon labanke imitang atewat ke tega ling la pen ka preka preka jir stame ki luni kanon stame ko sansi atewat angkung mal stame la moritong polong menta humpon mi atewat labanke.
1: Kalang kalang. Tang te la moritong po kupi ko sona husiki bud ma kupi husiki bud long le la kusonda do ma la soputak tan ikjim ma.
0: La la hok pet ke moritong po bangke la ke karbiet tumangke konatsi ke nang sotamang mang ke aronga je ke hokpet ke charhi charji longsi ke thek dam long ke ong nona son ove ki me kai son la karbi sonim soronga je la bangke non ing bodan na pa ajo ni silai hoi ke pini ke pin chang chos ta me ho so bangke a hokpet ke charhi charje mate chom kanalong la son bang se ke nang sot puse ho so aronga je sta me ho taxi do la sila sot si Jomkan long si ahok pete la muritong putak kenang sod.
1: Kalang. Nang curu iklo nang lipan, muritong pu kumentu kusona hud si ibut nang jima lapen ke kibut sita minang paklang po nang lipan nang kiru nang pitu letot lo. Tang te inang lika prek mirong prakso ason takachi van dua pot si aja. Pong si, apa yang nampang ke kap si nang, pong si nang li jisi marpom lo ma kusona sega silam lo lapen ke kibut. Comment tu ben senang lika Charlie dun lo la so putan nang tan ikjim ma
0: kalang la tala son tak tak lo pong si stame ke Charlie dun ma ke hosot ke ining hang ke hang us stame ki but penang pinung abang ke pong si abang ke tek tek stame pong si yong si ke tek ceng lo pulut tak ka prek ki but ahen pu an bang ke sab joy cha
1: kalang
0: stame la lo pong si nilis stame aprang ta sab sup la pu ki but asil hai hui pacetona bang ke hosot penang sab sup pina anang ko benta ining hang apot lapu ke charli dona thai bang ho so bang pando e mat nona pisi dagor lang so long la ke tm sir I lo karbi traditional music culture and research institute along tum art and culture department along isi workshop put do ho so ho so sinilita ho so penta sab subet pine thek hai stami ko song si ko anse ase kang tu nei kang dai nei la pen Tiot kuso ang deng si kon si pinin yang jila so bangke ledak si workshop lo mang si nilita cari dulu lo pena so bang si cepat tek dulu.
1: Kalang. Hei nang curu ilo nang lipan, klardak nang li nang kitan tuapot. Tang te la pong si kivut tamin nang li ase nang baklang ikjima.
0: Cok.

0: Sí, casi mar. A me que te long le a se penang kar jiduna tuma pan ke than ji pan ku thik the nang ji la pen ke ku an ding nang ji in kok ku an du ji la ang ar ki ke pa du ji pan la nang than ing ji me
1: la ta la san thol la pong se san thol la hok pet bang ke la ang kok ke er nang ji bang ke na ang li jong si pa che thak thak pulo te son a in ang kok long pho ta chok la pen trok ta chok a hok pet pulo te trok bang si kadoga velong tame ka prek prek alun je lang tame ki dun ki ong la pen jong si ati ote me thankar bi phandet nang i jir jir ni pan chat pote pho da chok la pen trok sian ta selam is tame trok sian bang ke la bang ke mori pong si lo mang ke pan ase dun o e
0: kalang kalang
1: la lo
0: te ko anding nang jila
1: ki ding bang ke la ke aseling jong si i sivet abang ke la ko sono po bangla men scale sono do ase ar no he
0: kala
1: a te ot ase ar no do la isi long si ke te ke beep sta me ke ding sta me hola a scale pa toni po te isi long si isi scale song si to chatti non son pong si to mason isi pong si long si a scale sta me deep sta me f sta me e sta me la son scale do hola tum ta isi si pong silong si isi scale la son do chatati kang tui la pena kang dai ke do post ta me si scale se do la son tak tak se la tum da la son no la ta jong se a se pathe ku ji bolo te la ta a pong pathe chanang po a se yong si pa bi jir ji mate paleng palang o ji sta me la dak pen si lang nang po la ta a che ke te ke bi la pen ke ding ke thi la son si lang nang po la
0: ta ichak ke so se cha ji dia ke hai
1: la bang ke hok pet bang ichak so se cha ji ichak jong se hola che ka ling la ta
0: e
1: chakra mun phot do la pen la ke ing ru bi sita do kok ti na so che ke ke ding apong i si wet si la so na do la sila bang ke non bang ke son se bang ke e chakra mun imun bak si do la
0: pen kala kala muri pong si de kalang te la so muri pong si ar kita menang linang par ju ik jima
1: chak par jana

0: que son si que bang que Charlie que nang sot la pen jong si me thang kar bi que Charlie do ups ta me bang long che than ji ke kar bi lo po nang bang ke to me si nang to ma ke asona mon che paklang tha pulo te paklang na te dat pulo te la tak ta sap su me thang si bm e ka prega prega var sai cho klem voreng var sai la te dung Charlie thek sta me ho su hot bang ke me thang tang juban mate porom buthi asona mung jon se chichi ni ne pulote la dakta isi akerem don mate chitharak me mi ang dengela dakta ke thidung ang theklo li we ki mitum phan ke la se no no we ki mitum sta me ni lista me we ki mila la se ke chali do na bang ke la lo mat si ke than bang e do la pen ko nat si apor ang deng ang hoy ke doma la so hor long sinilita chetong dun po chali dun po la pen awar sai stamina lita usot se chu enon dun kaprek apor bangke tangkalam ta dokok tahai la silahai hui matha ban sinilita ko nama as ang deng hoi ke klem hot bangke ole tum na tangka pe ni stamme pan nang idet la sona chethek long la si ho su dang sinilis tamme ahok pe te ke chali dun asai aur muki ong la si nonowe ki mitum stamme lai hui chali pen methang methang ke thek awar sai kachepalong la pen methang kethek along pen ali chepadu lai hui stame kenang sot la pen ka pre pre ke pen stame chepaklang along awar sai la pen bang tuna pachini awar sai bang dak owi ki mitu mang se ahok pet ke arpu kedo ase nili la owi ki mi atong pan mang ke chuning ri la pen ke pachini alam te bang kel ansi inton kaula
1: Churu iklan ang lipan, ubi kimi atau mampan mesen lapen ke ale kido alam nang ligitan. Pajir mie pot, ubi kimi atau mesta mie ale itu poh pusi ini licini pen kroilo. Tangte apor alam do pot si pini ke nada an lerip ikcek lo nang nali lada an kevang apot ame nang lipan akiru nang pipar piglo lapen nang liprang sedam nang liki klem kita malong sedam hirju mie sedam mie nang pidun iklo. Tangte nang churu iklo kardo.
0: Churu lah kardo.
2: Lapuana pornang litum jutang harchi ajaimek ang dengalong kam sing tisu lapen hudbang pi hevelin timung piang bong chihuchiput arjuik long tanglo laki akashwani dipu adunthu lunchitu aluna jaimek ang dengalong aprangsi Dilip Kathar Lapen, Arya Sangho Kilunalun, Arjuek Sinang, Alunalam Thee, Kardom Pini, Giri Kethe, Kedoan.

0: Katiki, la sua training nang likunani ke endon la puson ta doma.
1: Do, nilitum ke mu katiki hede. Isse hala science center long. Min krisi vigyan kendra la sodim se nilitum. Kacharli ikdun hadak training.
0: La sua training bang ke nang likunar lo. Dak karbiang long ma mati karbiang long penang tan.
1: Karbiang long along ta nilitum chari dun lo la pen Guwahati rong supi long ta nilitum chari damik lo training do dik hadak ta.
0: Tante a training ke chiklu yon ko ana phansi hadak bang enang ethanik lo.
1: Hala dake nini nithop la son se nilitum hanang ethanik.
0: Tante nang lihara dak pen a training dun et pen dong la dak kimu la katiki bangke kapang cheng don la son lo ma.
1: La son lo ni tum hala dak training dun pa prang lo la pen hem bang ta min kachi sik lo je ko son sik kimu kapang reng nei ma. Katiki nei ma ni li tum je sik lo he.
0: Tante la nang li kimu katiki bangke nang li nuwe jong jong ma mate la po a group men la po son tong katiki don nik lo.
1: Ni li tum non bang ke jung jung bang kali min isi group je seng sinili tum min katiki phan ka bor ilo katiki ri phanili tum ting wais lo chi sigik lo he dalo
0: te bang ko an bag nang li tum non mane a group along bang ko an bag dolo
1: nili tum non a group long ke bang crazy do
0: bang crazy sin nang li tum cherabo
1: cherabo nili tum
0: tang te nang li la kimu katiki la sola ma puthak bang pu Tanjir ben thanik jima koson si mane kimu bang katiki nang jima maso puthak bang he
1: la bangke ilitum hemlong kimu tiki ji pulo tangte pene first bangke sokpun akimu ta tiki me ilitum la pen la son katiki nei bangke la lo sokpun akimu ta me la pen la ili cardboard mate la son coffee ground la hype abostu pen ta ili use me la pen first bangke la ilitum sokpon bangke anutin sita me hemlong do pet pe la si isi bangke kinam dam ta nangko la si la sokpon bang first bang che ready pa prang nai la pen la det pen otang ne ki bia dim bang litum hemlong sita me si area bang min sapha unang ji sajir unang po min In samo e la pen goromo e adim nangji. Isi anpe la pelang hem bangke isi awar sai me sendo athema pelang bangke je direct min arni da so e la so pot bangse lo arlo bangke net ason sta me hing po nangji pen la kimu jong se salam po bonai po polo tang te asok pun direct bangke bonai no first ke ilitum la kimu bang in thanangji lata min padding ota heno pathita pathi ota heno min la isi 5 mate 10 cm a piece an bag elitum ing thanang jilata no kek penacho no pak penacho ing than reset son ing thanang po pen isi bo nang po ekta jaga bo nang po engke la ready tangnet lo tangte la bang bol nang ji ezhak tumbang ke bol beda ta me same ezhak tumbang ke bol pensi ka bonai nai ta bang
0: sokpun
1: na ba engke nili tumbang ke sokpun na bang ke chengsi ke up nang po ki up nai bang ke la bang ke minit plike bra pho mate troke lan ba ke up nang ji athema la la an up e polotang te hal arlo sokpun la arlo akrok arlo sitame hala ke soman ang kia son dokok ta hala sila so ang kia hui bang pathi phanse la an abang ke a minute ke nang kok lo la pendet ke asok pung bang la an ilitum up et lo polo tang te ulai chu nang po ulai nang po la det pen lo tang te isi tara son along si ilitum sang jai nang po la pen pa krengo e la pen pa chamo e det nang po asok po na bangke min asap so kreng si si an ke nang po la pen den lo tang te la ki thabia phan po lo tang te bozar ma te hithia long ke long as po plastic lo polythene la son a bang ta il tum use me la pen isi cartoon ma te la akang duk abostu plastic asom lo la son da use me ladak bangke ilitum ke thap nang

0: nangli tum kela a group pulola sinangli tum pu arni kache pegayat ma matela puklem pon hur hur la pusona jalo
1: a hut pen bangke klempon min klempon hur hota do athema sokpun kang thanta apor en o la pen la kabonai pon sitame apor en o pola bangke nili tum a group pen lo la pen la lo a group pen sinili tum ka salam lo kabonai glo he la sopendet lo tang the lang kidung bang nili tum la bangke isi apor chepek detiti lo min hopta hopta pen bahini bahini same aki mu do olo polo tang nin tum chepek nang kok titi
0: tang tin jase met pet ke la lonon ili kimu tiki ji polo tang te ku pipia ason se li long kenang po tiki ye hormu
1: a hormu bangke phole ke the bang ye nang po ili tum
0: sokpun
1: sokpun ki uphan bangke min phole ke thelo ta nang po la pendet lo tang te la okol phole ke thelong pene lang le paso la tanang ni isi bang meje ili tum hitikulat long alu bosta pota pulaing ar chikrak so dodo mati la so long le ili tum thap vedra la jang chit an thap nang po la lo tang te la pen le itum up sita me la bang sia ke joy ke do la pen jong sia ko la ene ke joy nai bang ke la lo la alu bosta pen ason ki ubang se ke joy anke hala phole long li tum direct mate loge loge li tum jong se thake thap bang la bang ki ka olai ta sab so ka kisung mate aporen chet sta por ken e bang ke la bang hen lo ke mi
0: lang ke ani wang da pinang po ma
1: lang bang ke la ke pinang ni la bonai det pen ke la chekloi jon an bang pinang ni ni thong kep an lom bang pinang ni aku pinang po polo tang te la aki mua bang lang dam nang po je lok pre pra son mate hala a che pa na son amu si son wang hai lo polo tang te la an lo tang te pi me lo
0: tang te nang le tome la aki mua bang ke la vai me lo pote vai po la se ki anang tum hi thi kula long tang jor ma mate punang li hem long tong bang te bok te rai tum sta me nang nam pri la po son
1: no nili tum bang ke hitikulat bangke jordamik elang nilitum bangke hadak isi nilitum isi a center ason se ene chibonai iglo lama se muni datum adung arai tum sitame arjulong po lase nona non dam tang an bangke hemalong bang sinang humri po bang ke choya ning hang tum sitame bang hem wang po lase nilitum chu yordun dun
0: nalitum ningkan ko an bagdo pola kimu katikia na thobang
1: ili tum non ningkan ke thom ke dolo katiki nili tum ake cheng pen polote
0: ili na long nang li tum ko an ana dorsi kicho jor iklo kimu bangke
1: nili tum bangke min hiti kulada sonra ador pharo ki thom ta ho mate a pharo ni ra phoke pu bangkali nili tum isi fix rate ponai lo mate isi nitum bang ching wai ching sai lo je amu ke nam la pen la sokpun ke nam la hai aphan ali aphan pulo tang te pharohini se nitum non jorik bo
0: ta je nang limben pu bom nang le ghoti ansta mi training dun lo bu ta ha so training long ta la son tholo manang thari nang litum phan kimu ka tiki ji aphan bang ke
1: o la sonik lo kimu go son si tiki nang ji ma la pen do ulang ali tum la sokpun pedet sta me do min hala min phenuar wo sta me aki thu ason sta me la dak sta me ili tum tiki pon me pen la si narikol pula so ak hu along sta me ili tum tiki pon me la mubang men la peni bang aki mu mubang lo peni lo la kosom lo popo ho si pen bang ke nama kang jirvokat angjirvok ani kali sitame la sipen mangela luar volong sitame bonai pon me la bang ta he eli tum ke thegaling la bang ke min okol sokpun pen se kimu ke bang punam de penelo luar vo bang long sitame hendi uppu yason ke nang po la hai angki pathi phan ke gela dak sitame la adwai bang pidu nang po jo la lo tang ne dak pen ta bang the
0: tang te nang le tum la kimu mo pe nang li pu mam kimu a mu la ke konat men si kiwan wan ni lo nang tum ma te hi thi ku ra long ta me long pon malas

lunang deng long pen adun tu alun pokila lik ti pi kilun alun alun lalam ti ti kang nang ti ka dang dar jik senang lunang deng long pen pokila lik ti pi kilun labang solun jir.

0: non la pon a por nang li tum boro lun barim ang deng along ason ason alun arjui long tang lo la ke akashwani difu
1: ek prakar se pm jay ab garibon ki jay ban gayi hai।

0: pia hut itha me inki tum ta ning ki hang nai ker tum la inki an ke me arvo hello
1: ahola
0: la so pena phit alang tum han kaprek arvo ki pi pon alang tum da chumoram diti asi command to por system ki pinang ji ma hala ba tum chini ponang po itum command to system la bangge ki pi ponang ji ma la ki tum chini ponang la bangge asi hala inki tum ta la areng ka chakalu pon ahut ke cheng si ke chu ahur di dak si tum lar dunang ji
1: oi oi
0: la le tum lar dun di pong la bangge la ang bong lom tum jong si pi dun la bangge inki tum da chu che da ji la bangge
1: oi oi
0: asi la hai asap sap alam tum la bangge tum chelar ponang ji
1: oi oi
0: non ili arleng tum mangge la pukal la inki an ben pang cheng po dor de po pe tum long lo kaling si kar kapre kar vo tum pirong di ti
1: oi oi
0: asi hala so bang tum la bang tum chok chilo la bang tum chelar ponang ji la bangge asi komando si ki pirang ji ma lake areng ka che korlu ahut kalite itum ke cheng si ke pang cheng ning la bangke rup har kong arvo kalite kinchor arvo la dare tum inkian ke me arvo kipi la bang sike me thu sta inkian pida da phi kapre arvo kipi la bangke tum sabso tum chini punang bo koso por tum pinang jima la bangke
1: oi oi oi ndang te ya ke hai pi inki ka pang reng la me lipin nang an chethan lo pot si non bang ka le lam pa chethan se nang inki ka pang reng pa ana le du lo ma la so lam bang chethan ik jima to
2: kalang lo nili ga chini ya teng bulote inki ke pang reng ason thot akhiti ke long dap ke ave atheman nang kala nalong ta ningarong pi la asu penang the bom nang the bom ka chilang adap ke dagi thulote nili ge ka pre kam klem klia prank in kisi chilang go prangi kian chilang ya ko jota ha ke ri ke beje ke sang ye huse ta in ki phan lang kang dasi sang am ji jula son an si ining ka rong du hada
1: oi oi
2: la si cheklu jon akhiti bang ke harjang ta cheklu jon pen si ale long lo chulong po
1: oi oi
2: la pen ke itum in ki ke an ki okta chu jor long a hom da chu jor long
1: oi oi
2: minna ta ko an lo chu yi chu long
1: oi
2: jula son an ale ge do sini le ge thek long la si
1: a ok along ilin ko an lo la hon te a ok jor ji pulote
2: a ok along ke non ni li pai kari ki pion bom ke bang pai kari nang ke an bom ke ilin long pharo pli
1: oh oi oi an a hom a bang ke ante
2: a hom along ke a hom ki mi pulote suri si long ko non ni le pu hat bazar dukan be the jor bom bang ke pharo ner ke ra phok ke son ji pi bo
1: and ador do lodi e tangte ake hai nali tum ta inki pang reng pulo meti nali tum department penta la inkia home bang nali tum ku pise ki claim ilo tangte
0: mitum inki home la bangke hala pila pu ho aso inki home tum la bangke akon tum ta jor de la bangke thema hola actually long semar ponong de la bangke pilo atum hala inki tum am thang sang ta ta la bangke se hala sunang ke tepong de la so inki a home bangke ke jeng phan pe pa la pan me de ti la bangke
1: oi oi
0: se ko putha nim de la bangke jor de pola bangke
1: wa ok ta jor long a home ta jor long son di
0: a ok la bangke tum department de la bangke tum jor long de po hat hema ma pen si tum apli pli nang man po so apli pli nang man pen de ko hala tum actually hand tum nang dak nang man ko dak la bangke
1: oi oi oi
0: sidang tum la a ok bangke tum jor long le lo la pa inki a home bangke la lo je la ame thang si inki tum nang ter ji pola son a porot bangke la inki home bangke jeng apa na quality bang memende titi
1: oh
0: bang itu mako puthot nitun la bangke isi kunani kulad long stamina bang tum jor pon pola bangke
1: oi oi oi oi nang te a ke ai pi non an ningkan ko an loing ki ke pang reng tang
2: pineng an pote ni li ke ningkan plikera pho bakke ni li pang reng lo
1: ki I phong ka pang reng chi ki phok ke pulomati lagi chiklui jon vet poke
2: chiklui jon vet pen lo
1: oh an la I phong la chiklui jon ka pang reng pen ko ana le long lon te a ok pen a hom pen nang ke jor lo
2: ni li ke pang reng long ke la pulon la chike bangla mo pen jege plike phoke bu bangge hadi me thang pangre bangla an ati man o an edatiti sita me arnang pc arnang hini an ke long he
1: oi oi
2: silin thong ke lin thong ke ra pho sita me department na tum penang pilo mo pen ni li suri ge thom an ke pon hor ke hadi
1: oi oi
2: 85 kg san ana oglo
1: o ba du piglo he
2: la pen ke home sita me sardom nang enlo department tum pen e phoy gi jor dun sini li lin thong ke
1: o ba
2: lin plike bra hin trok ma apoi sa bangke suri thong ke bra haropli
1: lage phong wet
2: le phoy wet si department sor nang kang thum lo hem a ni li pang reng ke phoy mane ke pang reng ke bata hin ni ke thom se ke pang room la sor bang
1: oi oi oi ta mi la an long lo jo
2: an apoi sa lo ho ma apoi sa nam lo suri thong ke bra haropli ke
1: oi oi
2: phoy si ke deng lo
1: oh tang dil la ning kan I si ang bong phong ko an pang reng unan te nang la ko an se ke pang reng
2: ke la chili ke long le ke do ka vet alam lo
1: oi oi oi
2: je batai trok si ba batai trok lan an ke kan si long pang reng lo
1: oi oi oi
2: andak agep do ko ti mati di
1: oi oi oi
0: ladak ni li nilta sosorang thanun tung ho
1: oi oi
0: tum jong si

0: laso traditional mateha pisar pisar ania tengpen num nang klema tengpen non bangke chelarsi akko puthot systematic long nang punon bangke lasona teng lewang plong teneli non dat la bangke ning theklong pen puthipun itu mehem tunisi kachipang renga phanke inki kachipang reng son thot awarsa kemeke tem theklong leloma pusneli puram ji
1: oi oi
2: oi honglo sar than lamke nitunta sinidun pemelo
1: oi oi tangti poki hai pin uwe gi mie tuma phan he inki ka pang renga pathak nang ligo pithaning tu
2: na puhen lo ne li than pa chini ing tu dam ning ge hang gel hen lo ili tum la bang so sai ta klem pe mie te itum phan ali du
1: oi
2: la pen ge bang putin le tum gormena war sai ki long et la pu kali sita me hem tun long ke li chalana dun pemet thek nang ji
1: kala
2: sumardo hem puriar pe do aposi la bang so sai da klem pe me pang nur te al le theta pusini li par jung tu thani tu
1: kala
2: do ka be radio nang kar juara tum pha la pe non ove ki mi tum pha pudam pe de ni tum ge ove barim lo
1: oi
2: oi si ove ki mi dum bani li thek long la ana ning hang bang avi mane ka prega sai si klem he sita me me sen lo ka prega sai ki klem ta sita me mania bang jong se ka prega sai long ta awar sai ki milong de det pulote la bang so in ki bang reng awar sai lo bang ta klem te hem tunisi ke reng i jepang reng u so lam sinili dak ridong ka judu na korte pe eng jira mumar dom phanta nili hin pen la pachini tung ke len lo
1: oi oi oi tangte in ki ka pang reng alam ili pe nang che thandam lo ka che thanna ita do pig lang se ta me ya poralam do po se pini ke le tumla dak an le rip check lo na tangte la dak anang le tum ke wang a pota me nang le tum phanta me akiro nang pilo akashwani di phu hin pen ang le tum phan kiro nang pajir dun ik lo
0: kardo
3: non la pon apart litum rong rup ajaimek angdeng along inki kapang reng aputhak longkitimung extension officer department of sericulture lapen hana terangpi alang li ke inki kapang reng abang phi lapen best farmer anong e 2026 ke long abang phi atum pen chi hu chi pura lam jer arjui long tanglo lake akashwani difu non adun thu pini asar lamthe arjui sina piniya sarlam the ke bor lapen man pohenlo bor puke tot borbe man puke tot tante mate bor lapen man puke emek lang krang dak ahormu kali lam the ke man bor lapen man puke kelang ahir dojot mate phere meme lapuson ahormukali emek pen langdor de sita ador lapen anong jume kedo aphansi kipuda lasi sarpalam thelo bor puke tot borbe man puke tot tante mate bor lapen man puke emek langkrang dak ahormukali piniya sarlam theke lapuan vetlo

non la puan apor ng litum karbi det long reaching honalun ang deng along asona sona lunar jig long tanglo lake akashwani difu.

0: so arlo long ke 135 gram la ke cheng si bang ke li tum la kidney ko son se akam ke klem ma la bang che thaning na kidney ke langdam er lo te ili tum avi ko an ma ke do la hai se ta me ya ke ter an ke safa dim lo la langdam phulo te ili tum la sa ka chodang sa kunia son thak thak si kidney long ke aduk an pote ke ter an bus ta me safa po bala daksi ching pen po la si e ok arlo avi long akheng no ason ke do an ke la da ke ke che filter po sang ek po jeneba la calcium po noi uric acid po noi ang pen la phosphorus po la hai sitame jong si e bang along ko an ma lang ke do nangi ave pote la so po che pang kleng po la so athan ke do lo pote la si kidney stone po ili tum pu da me ek melo
1: churu lo pachini po no po tangti lawang so kidney stone ka cholong ang thek abang nang di thanik chima
0: ke cheng si bang kela kidney stone ke long lo pu jong si ili to men men ultrasound le kuri re ba x-ray le kuri re pu sita me men men emergency hut ke pang thek i phan bote la ke evam long ke tok he rason ba keso therason doji pen la so keso bang ke la pu arv la pu chetere go yad bang kali nama ke so dim long si so ther po ba khali te la ke so bosta me arum na si ki her bang do po jene bala ekeng chi pu noi ba e vam bo sta me la hai long ge tok her do ke cho rod do la hai lo te la ke cheng si ang thek lo la so adun pen lang dam lo te la bar so long sta me ke pang thuk ta do ko ga thek bala bar so ke do lo pte ke cho rod ta do ko gi la so logot e bang ar lo jong si kidney ar lo infection bang do lo bar long ching thang lok polote e bang ke kang do kokta thek ke cheng si ke kang ang thek che long i bang khalake ala e mek a hom long klang po tang der lote apok long klang po ang pen tang date a keng hambia dong ke kang lahai do po la an lo bote li tum pang thek da me lo je la ar long a ke so long lo kidney ar long ke long lo pu
1: churu lo pachini po na po tang te ili tum la bang so ke so patini dat pen a phi kopi si ke klamik nang po
0: la so ke so patini dat pen lo te li tum bang ke cheng si bang ke la so ke so ang thek che pang bar nang po la an pen le confirm felang bote li tum ultrasound se tame kuri melo ba kalite x-ray se tame kuri melo ba blood test jene ba la kidney function test tang ho la hai pen lo te li tum chini po je la son kidney long kan ma ki safa nangi safa phedat pu po ang ke la dakla kpr long si ke man ma la an long det pen a philo te li tum ke choki jun sitame chere dunang po jeneba kangmoya han gakhir bokbok angpen uti tangme lahai sitame ke chobanga sap o chere duning nang po angpen un pulote litum non la ke phango ka porlo po litum un potela langbang jun dun onang po ke kom nai sitame litar ke thoman ke unte jun dunang angpen la solo gor la hanthor sitame litum chodon lote penang ana sap o ke kom bang khang theklong po negi
1: chulo pachini pon pon tangte labang so ke so chilang don dip tet pen chitcha kare lapuloti kupini ke phiri mi lapuson da duikma
0: jongsi akeso ang thek long lor pen lapu checha ke grad pote akeso bangke complication dam ota thek ke chengsi bangke la bangke urinary tract infection la ke ke pang thuk asom si infection long po la fast ke pang thugo po la tang dat pen te ki chung do po aphugi so do po la an lo pate la ke chini ta me lo la so a ke so ke long lo pu pen la pen ma bisi si vero lo te kidney failure pu ta do po la an lo pate le tum a ruitin si ta me a vi ke sa pha phan pu hemodialysis pu kuri nang ek po ang pen la kwan ma e o gar lo e bang ar lo si ta me ki kang bang pang cheng pon po
1: churu lo pa chini pan po tang te nang li tum homeopathy pen la pu son a ke so a phan ko son pen si ke lang ek lo
0: nili tom bangke langnam elotela arlong akiso pu alogot la keso vek la so keso aniom ai sapen si adwai bang pidunik po jong si asais bangle bi hek pote nili tum la dowai pen se tame paulai plot po dowai akam ke chiklem bangke mainly la asais bang si pabi po arlong bang arlong men men the usi men men paulai plot po kalilo la bangka asais ke pa kon jat po la padugni anlopte lanlote api sablong si tame la nang olai don joi po
1: churu lo pachini pon pon tangte la bang so ki so ki pa mi e phan ko energy ding nang ik po
0: jong si la ke so ke pa me pute lang nam elote kidney long ar long ki do bang

0: có ăn à size mà là số hệ sáp phổ nên ba mm bữa tết là cái bì hết lăng phổ là bằng cái à chiếc lô bằng năng khó cả thế giống gì cm bữa tết là cái com si com đồ vai chỗ đun bữa tết chiếc lô giống truck ba nên cái gì ăn bông cái là cái ở lại về năng gì à có giống gì đồ vai chỗ chip pin pen cái ba mươi bữa tết là bằng cái giống xe size là 1 mm 2 mm ang pen la so r long bang la kidney ri long si ke dolo te la ke lang bang jun don olo te ane sitame nang chonik phloji
1: choro la pachini pon pon tang te la bang so kidney stone ke cholong la bang ke kopia thisi munit tum ka cholong ik lang li than
0: ke cheng si ke la kidney stone o la bang ke ke long a min ang ring bang ke ki cho ki jun a bemar la bang ke la ke cho ki jun long ang pen la climate geneva la dak ili to ma dim long ke phang ok wa dim long la phang ok o lo te mu ni tum ang i ke wang opo lang ke jun bang ke kom o la son lo te la kidney long ko an ma lang ke nang i pot la an chip leng phle dat po pang kleng rong po la so ke pang kleng lo te la bang ke ar long che man wek po ang ke son lang dam lo te non long ke ki cho ke jun po noi chemical si ke ong lo la si ili tum ko an ma la lang ke jun ke kom ba la so chemical hormu ki cho la hai pen lo te la tai si arix ke do ibang ang ring lo
1: chura lo pa chini pa tang tinang li mehen da than lo ke chu ke jona pa thak la bang so ke su ka chulong a tum ko son pen si chu ke si nang chi ma than thui chi mang ton pen
0: jong si la report long se ta me ar long a ke so do lo ba la mehat la ili tum che thana son la ke so ang the ke long lo ba te ili tum bang prang si ke che re nei bang ke phelo a han mane la kang moi bang ke cho bang pa comic ping nang po la so logot ili tum un an ke lang bang jun dunang po jene ba arni siang bong li tar ke thom lang bang jun dunang po han thor alang sitame jun dunang ni ang pen ili tum bok bok po noi ang pen la ok la hai ang pen ga khir la hai an ke cho an sitame penang an pakom dunang po la so logot ili tum sa ke jun bang pakom nang ji ang ke la dak bang jong si ke cho dun pen lok pen si ke chapa me ipte la ke jong si arlong bihek te la bang ke la ke cho no son bangle pa kom no te chok lo ke cho bang ke ajata lan la son ke cho pen si me de ji puyat bang ke kom un bote e son do la bang ke han thor hormu cho don lo te la bang ke penang an ar long bang ke nang olai un
1: cho ro lo pa chini pon pon tang te la bang so ke so ko an ar ta pen ske cho long ke cheng lo
0: la so ke so bang ke jong si ai ston ke form bang ke direct ke cho ke jon pen e son lo ang ke e son bang ke la ke parents tum pen la son pen da che bang de tik tik jong si parents pen ge che bang a ke so pote la bang ke arta penangan jum hek pen sita me ke long yi ang ring do jene ba la horse kidney pu la so hormu ta do long pen la polycystic kidney pu la hai bang ke mainly bisi koi ke la ke genetically pen tar mane la a parents pen sita me la so ke so che bang data un ang ke la arta jong si cho theklo jun theklo pu an pen jene ba nengka ni si arta lan pen parter lo pte la bangke mainly la 18 to 35 ba la sang bong lo tela peak period lo athamne la sot ke li tum ke cho sita me penang an ki cho fc ki ong lo ang pen la sot ke che re dun thek the ta me dokok po la sohut bang achan jes bang ong cha dik ting lo
1: chulo lo pachini pon pa tang te ajhek to mili tum thek dam long lo ar long ke long pen operation ta surgery la pusan da do tang te nang li tum long ta la pus do ik ma
0: nili tum bang ke bisi koi ke jong si ar long a size bang le the pik pelang bote nili tum un an ke la do wai a hin pen si ke pa mei phan si ke bor ipon ik lo ang pen non lang dam elo te nili jung jung la experience ateng ba a case ke long ateng bote non lang dam at te 3000 dollar la kidney stone ke pa me long sitame dak bang ke nili tum soy ma kalite nen kan siang bong si penang an jene ba 3 cm pu an sitame nang pa klon lo la si nili tum hen bang ke un an ke la ar long operation pa jok logic phan bang si ke bori phone lo
1: chulo lo pachini pon pa dang te la bang so kidney itip me that pen pu sitame aku a phi ka chipor that kacholong thulok la pusanta do kima
0: o la bang kenang li karju bang ta mehik san lo the mane penang an tulang bang isi confusion bang do kidney stone bang ka jong sinang li operation det pu voi phit sita me la bang ke next ke chelong i bang ta a chances bang do a tha mane la ar long ke form i bang ke ev pen la si ev bang ke li tum jong hele operation us ta me ev bang ke dokog i mati en un lable de jipo la si li tum bang la chances bang ke up to

non la pon por nang litum ok prana jai mek ang deng along kidney stone ki so putha doctor rang sina tok bi la pen seng kan gi ming ti pi atumang bong chi hu chi pura lam che rar chuik long tang lo la ke akashwani difu non adun thu english alun ajai mek ang deng along le pai ason ason english lun ar chuik lona aprang si english alun ang deng along final straw album along snow patrol kilun nothing compares bolun arjuik sina

non adun thu ar jik thu sinang penong ve adun thu ang deng along chai me keron mate lun ke pa jut si alun che ra jik lo na alun alam theke la pohen lo nemen nemen labang so nemen nemen po alun ji ra lam alam ar jana men la ke korpi kungri la pen labang so lun ki lo na bang la ke bijoy tera to tang te non ilitum labang so lun ar jik sinang